0: Paulo Siri atelo singole jo menanu anka yega nata seda bagi wana sayi anka kenya tiatu anka kenya mayen poki olonga juma tatu meraba ki juma sara manare mezo shosho mwana enta de kenya bidhari nti amasyo dhiri mbara lenga pele mekuti Emmanuel Ole Kisemi
1: jene bonanu PK ile liona show saita kweni
0: yes ne inki gwana nikia rata anka kenya na olonga duo tata kita duati ya tulo sholo rama sayi tata enki nyanga po kituki urolori kanaa kijime show enaji ele mazo munu siyo dhoro masai ele maisha yandaye ele kita iki yoke no yutoi anaki mini yuka itaito laini tendu watainu ushugi yuka na simu safari kumo etel lalo kile kule sms na yekinga mapo wakono le whatsapp simu yare peyeku ngurara kile kule nyoji yungkutu ye facebook
1: enkake nya my nfm
0: my nfm hello
2: jambo sane
0: jambo jambo
2: yes
0: ibu olem
2: asho olem speaker 001 ele
0: karibu
2: wa niki jingo mzeda la toko lineta nangu dhuri kiu
0: ehe lebo nyo dhuri
2: na ore ta iya
0: lebo nyo dhuri
2: wa na ore na yendo kia tebat na larikoko ija liyotongana
0: larikoko ija liyotongana
2: iu wa ata nito zolo la lolo shu amute nito ya itamana na ya jowe maipesa maika jana nini na teetu niltongana kwa shali amiti ndo ngana ko nyo site ye itumogi ni kete pete ke sanin jamaate wa pe ana pasi ni ne na ni ni ni de monage ne ko iro yo ndo ngana na da ne ata yo ndo ngana ka o ti ato ko ore do na yo ndo ngani na o la na po ndo ngani a ti na nu o lo ku lo la sa ka ke ma a ti na ne si a yo nga ji na ja ji ti la i tere wa i ta mana ametu mna pati la diko ko ndo asali na gata ajo ti le jero ya mere ne ta tu mana ya ore pe abo an kai ku gone jo da na la ro mi ti ya na ni ne ge lu aja ni yo pe ya ngai ni ki te na kai ka ajo ti le jero na ye te ge lu aji ti la ire ti ben jo mana bo ge ka ti ore pe abo an ka za ngu ku jo lu aja ajo ti le jero e a ro mi ti ti yo kwa namu na tito jia isragia na jenye tito ginia jomade pika emesa ya ule ito kina yesi patole na ajo zila itere una aldonga na kwa otisho lemeke la ajo sina nyolorele kwa piki maendele ya mkwa pamore ore maendele na niyana itutumo lorele amu sivitali me ore sivitali me ata ya najima ore andane nyoro kite ngechene yodomo yu ora aje bi la itere sukul me ata na do mo ni de we e na ro ke de to ke na to sulin ka ji bo ge ya ore be tu mil to na la ki to sulu lo re dai ko na gi ni na ni de ka ge ore be to ni ka man ne to ke na ji ja nga ma a bi di ni sai me a wo ni ta sha la le me a de to ke na ke ti ki gura ko lo re ni o me nya ke me nya ki ni nya i sulu ri ka me sho mo i to na i da nga ra ki na tu we sho ya ko na shi na ya uldi la mo ke bo ya ke me sa yo me te gile o me o lori ga ko da ka e di ko ito o me tu na mi ku tu ya je se na no ko na ye me yo me ta jo a na jo la gi te ke ya le le na no
0: Sholin, speaker 001, kemu nmuno natuwa kidogo. Maila juke jitara masere mkotoke Facebook, pika tumoki ID Bank kibwana wisari, enter de Kenya.
1: Kabisa ka huu maoni ya message ngoro ya Facebook tena kigwana niki hata tena Kenya nengi gwana rar na wangi bala nengi gwana na tiatu na message ndio ile neto nini ji kanyo ishorere ni jiyo kila ngaje me kayiru walari guni ligi ngragalo asho kanye ta siyo kila ri guni kanyo ginoto yo kranyo angajang kila talang toki tena iyo nena
0: kabisa
1: nejo good morning eldonga na radua gero ngorudu ko lepa dangi kigwana Shadrack Ndumuri nejati muriwa elesida ite Kilgoris Central aruni ngota ingi gwana rete nduwa tai na menarikino duo si yoka kira maa nikindoki ahate ure duwe mko ito isi dai peke jenga duwe nchama narana ure lorikan muj liki ngoro kitia duwe nchama Powell saningo nejo ati Karen nejo rete nduwa tai na ure nana keyao erikure toronok ayakiolosho John McCoy, nejo good morning tiatu ingitesheni ama YNFM atumiru ndai itabaraki tiwi nejo kapti east ure mbaya najo nanuna olmakiti yake eshetu tenebo eworo tiatu wa Anka jama.
0: Mm-hmm.

0: nana na siam pala tilo singole jo ashankai irabegi yoko na sayen ka kenyati atyo ka kenyamayen ki graduate ndepo kene enter sirena tolubo tofauti tofauti ndugu yangu ni shuru ra IEBC endoko na ji timelines
1: yes.
0: Ni shuru ratiba
1: shuru molekeo
0: Nikia kinu niku nare lunganaka mpaka nipu ya shunguko 2027
1: ndiyo
0: kakure the most interesting thing walaba liare ninye musho oldungana wari serikali woyu ni ngurwiri kore
1: yes
0: resign nije nga campaign
1: musho
0: musho
1: na nagata towa beoro
0: beoro
1: na yeza mwi
0: orumorbu nekul nasa izi ya mo wari lunganaka kumukoti serikali sahi
1: yes
0: Yola juu tayari deba lunga kule katu wanae kampe inoshi ya geninje.
1: Ntio.
0: Nekuwa tamanaidi ya nye siyasa.
1: Kaseba.
0: Itayuli za adel tunga nak. Yatuli mduri kiyo male siyasa.
1: Yes, yes.
0: Ure nwa lunga nisa hila public servant.
1: Pa esho ronyara ya. Yokari ya leza runi siyasa. Niki joki ni we.
0: Esho majaba.
1: Njilewe.
0: Amor na say public servant.
1: Yes.
0: Minde masho mewe nila jotu uza mashu jowantam.
1: Yes.
0: Iti yongo pisa serikali.
1: Ntio.
0: Aa. Ame shurunu. Negra dara kuleka enjoy na kitu siya ipo kini. Jisa enjira barasani kipanga hindu muna jie nini nejo nena po kini publicly amera shida. Na mpaka kenyola pa liyari karibu katekati.
1: Yes.
0: Pa hiri zai niyo kwanza inwarka sila serikali. Pa hilo ground. Kia basa du na jie effort na isha yunu na pekaloto kani pe hindi apoloko na kushawa gray campaign. Mungumu.
1: Ure di strategy nitu kia yiri ni weju kwanza. Ngasa ju kwanza yunguru min. Sendi kumayko na liye njuru nilo. Nilai. Ehe yongoro da kyanna ni linono
0: eh shayu yaba
1: oy shopping galani obvio
0: ni jingoru ya mpati
1: ni jingoru ya mpati itirie itara pa leo
0: go shoma yaba
1: orejo ai fanya ni hivi kaini
0: na nju shi da bello independent ashi koro da gane lamo wore nya golo bere gara papa okno shuike yake yi ada ngasa yaba
1: eh itara yaba
0: itara yaba
1: ke ina si na iji ya mini oldunga ni yani iji ya mini omera
0: we
1: wore ngai rugi
0: Dala betle na karo ngorbe ushuko.
1: Aya alafu re no lombe mbang. Mbangwa?
0: Yes.
1: Ne adar benne.
0: Ehe.
1: Ne ngi miro na 200 billion na. Ne yo ni moshimiwa ni wewe.
0: Ehe.
1: Ire yo ni we.
0: Ne bukwa la shirani.
1: We.
0: Ego ikura.
1: We.
0: A o shubi yo mbu
1: tokini. Ne e khona e Kenya sa inda raka la mutu sharp boy sharp guy.
0: Ehe. Ehe.
1: Ne ke rabi ne garanya kende ne nya imbe sa ini boy.
0: Ehe.
1: Ma yulo no yo kanyo venu ro ngana ku taratibu da mna yo.
0: I'm telling you. Pa Masai pa kolo civil servants.
1: Yes.
0: Amuyo la ju urenyi kwanza da ngopo ra Masai. Idiba ya bada rebel tunganak.
1: Ay meru dungu rwa tasa re rebel.
0: Ajoge
1: nyanda gi bunna na kwaya.
0: Yes. Ne don ta mer ra bayi. Amuti na serikali. Ni ni sudalo nyano la sore pe.
1: Ne roli mogel line up.
0: Wae.
1: Ajo nganye jor kansal lai.
0: Ehe.
1: Na nganye jo suju gi aranyo.
0: Ehe.
1: Oldo nganye jor gafan.
0: Yes.
1: Ndo yal du ngore nene di adu ko na.
0: Kai do iti yene narada po.
2: Ore Ebola na emoyan torono na ishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keti loshon lelatiam neisha na anikiribom ore Ebola na kita suro itenembungo sarge araken kamla kol rungan yotam kita suro isi e munkilani ol rungan yotam irkara shule ruwata gikompeni osintano arakete nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itom si tenembungo sesen lol tungani owa Ebola ore Ebola bole na moyan na yako imololong egitidwe logonyo leng ining emyonto mputo sesin elorode nkwashoge nilopi shote nebosi ewaltungani osarge limintaikim tendola jo eata kulobulabul arashu eata waltungani liyulum teke baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ningoru embata esio ginotum toriboke won erishar poke suso janka kito sabuni wenkare narukum arage asishore alcohol sanitizer minye kake lopata arage netarotoko waltungani oota kulobulabul tenaki ye ora maritoltungani ota kulobulabul tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimbot ilobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugiajo ketia na muyan na atenelo meta ebayi taparana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobom na atenidol eator bulabuli le na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri o ungwesi o motonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo yayi mataritlelo olone tumiki ebola nimikintoki si aeta
3: samana ormarenge kake matosujura tuta oseba oita yu ministry ebiotisho ure tulikili kwa yoguta ironya star 719 hash rakiwoshe simu meshomo 719 ngiro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 rakibaki mtandao ang www.health.go.ke. Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaga ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS tenebo co-group partner project CGPP.
4: Emanika yoga ela denkai amosabu genyo radenye tiatu inkishu yang
5: na wali yesu nejo kia nejo miura ishu wari abaikita ata mtunga maki inturiyo
4: tiatu amayana tene enga morure ile nyurada oishu yoko siligi
6: silogo la grala maasa
7: Mayan FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Asholeng masi silenti lo singolo yore mbake ni yote anka hitabe yukona sa yen kakenya tiatua enka kenya mayen kegra jomai romano tila ramati mezo wakone jambo tata kona sa yen kakenya bidhari duenti ya masi udhuru mbrale nga pele makuti Emmanuel Oleki seme
1: jenebo nanu pike ile lio na show saita kweni
0: kiyo kiyo nyo ratawe sireni wespati show ala ituri ya nino tomo marasa roto tena na poki niti yanka posha piki duwato lola ibor anko longa metabe kisa kumna mbili meto show songone kama kawa kegra jomai romano
1: enta siriana.

0: Mayan FM egenwar pogingai egenyor pogingai kita bagitia emurua onkorgori
1: aitong
0: mararienda
1: loita
0: olturoto
1: topoti
0: mbenek dabashi
1: isauri
0: entargeti
1: nkiwanchani
0: kumpa
1: maili 46
0: denebo omerweshi
2: Mayan FM
1: eini ningizo Mayan FM saibogen intiringa yuti ato Mayan FM
0: itum isingolotin onkorogi olomon na ingwa seuseu nalulunga
1: Mayan FM ibna bo opointi na bishana ewangan olusho
2: ewangan olusho
3: kabisa na jeri mbare kuna sayigira na kabu dogala ningu ndanali chata sangapi so mwana ya malaga nyora tumuni nwele kwa nabiyala ningu ni karibu sana la mati kuna sayia na agenya
4: yes
3: ningu mbari ya mati nebo kira di ajo ungan
4: sa
3: ungan ola ningu ni Mayan alo
5: alo
3: yes
5: ola ite
3: woye
5: bari alo
3: sida yueling
5: Yeah.
3: Eh, Miguel ada nyamale.
5: Yeah.
3: Kisiriano leng.
5: Kuna shukuru wale male wale.
3: Yo, eh, karibu sana gaja senya.
5: Eh, ndio ndio yule kabisa.
3: Eh eh.
5: Yeah, mara nyamale.
3: Eh eh.
5: Yeah.
3: Ay, karibu.
5: Kwa Nairobi.
3: Nairobi kisida yule leng.
5: Yeah.
3: Baridi mingi.
5: Hey, bana bana, hapa huku.
3: Eh.
5: Baridi mingi bana.
3: Eh eh.
5: Lakini tunashukuru kwa yote.
3: Asante.
5: Eh, ningependa kuuliza hao.
3: Ehe.
5: Wacha nianze na ndio nikielekenda.
3: Yes.
5: Eh, ndio kwa dere ndio.
3: Ehe.
5: Eh, baada ya ambisho kibabe.
3: Ehe.
5: Kama la laine la laine.
3: Ehe.
5: Ndio ndana kwa na roho yako ya mali yako.
3: Ehe.
5: Eh, alafu.
3: Eh.
5: Niko na mwingine mwingine wale ongea nawe. Alafu.
3: Yes.
5: Kwa mbanyo?
3: Soba.
5: Eo, ole rembera?
3: Eo, eje mstembe.
5: Aisee, aisee, aisee, mera kukar?
3: Eo, leng.
5: Eee.
3: Eba, ee.
5: Nijia, nijia.
3: Ehe.
5: Awasi niri dingile na majo, majo na, jiki dingile na kuna wanga muka.
3: Iya.
5: Endapa kito ndi lo?
3: Oh, paham, yul yul tukal, nuala ligra, usaki na muka, orangi.
5: Eee.
3: Ehe.
5: Mari dengar dengar la Martin.
3: Eh.
5: Mari dengar mulai dengan la ujung meninggal yang poli.
3: Eh.
5: Orang main dulu kita mesti ala kereta si.
3: Eh.
5: Orang tengah lepas kerja la kamera dia nasi ni rendah itu ada yang kiri kiri.
3: Okay.
5: Eh.
3: Asyik leng. Orang kena malu kiri ni.
5: Aiyah.
3: Eh. Lo malu ki ajega jungu nenye
4: ni
3: di jungu kasomali lenye nak
4: ibai
3: ori ni wi bogin
4: di ja gira nyira na war maida lenye
3: yebi hot na roche jeng na bada nyo
4: or maida
3: aji shalo alos nya encho malu ki nyo
4: siya
3: encho malu ki siya mono yungu ra ji siya ni weji
4: ibai
3: ori kisinju ya bogin na nyo do yu yakin namuka ulo na kar sanga de kisinju ni arenderit
4: ni bulu malu ki
3: yes ni ni bulu ki radio by the way Bola gaya redu.
4: Maya niki. Amga yola jore customer sini nyana nar masai.
3: Nar masai.
4: Ni bunu ini ning.
3: Ni nyaja jara yolo ke masai ni nyaman luki.
4: Ni yolo yang buru war customer ni.
3: Shole yang maluki eh. Ni jadi kau bila nabi nyow.
4: Or maida.
3: Yes. Bila nala aku yang buru ya aku udah meter cake. Gira gira gaji hero. Gira gaji hero. Hero. Naus eh. Orang naus yang larungan nak.
4: Ibae.
3: Eh. Naku dulu orang. Elelo nyo
4: Elelo rungana
3: Elelo tungana Oka pa Oka Shomu inakopo Nilo
4: kambani
3: Niro kikamba Niro kikamba Niro kikamba Niro kikamba
4: Niro sinye nakopo
3: Yes kabisa Na nyangara tumuki na atajanga nyo Atua nyo Laduo
4: Tungana
3: Yes Mayan
6: Olase
3: Yes
6: Suba role
3: Suba
6: Oro gira dina Jira ina jima sera
4: Aranga mwa
6: Amma yo dona na kama siara na kopa ngamora jira na mama ko yana ri ko sombo yana ya nang kai ko
4: Ninye
3: Niki yo lo si yo
6: Tu ole ke ti ya
4: Iba
6: Eh mama ko yana ra nya na ri ko sombo
4: yi Aha ke ja ko sombo ta ra
6: Ke si da yo le na na no shi na ki ki sa ko sombo ya mai ya
4: Iba
6: Eh ga yo is na no la da ma si dai
4: Aha
6: A wen ki ja ba ya sa bure na lo
4: Aha
6: Ayuwa
4: ya
6: nangeli
4: bo
7: Yes.
3: Eh na ya pejo ngula ngala de ko rombe mera men nyanga na jingwa ben
4: bay jor me oshu simu
8: bagene femme bagene femme lo
7: yes
8: Allah kile
7: oye
8: soba
7: soba
8: ora gama fi
4: aranga amwa
8: ai keje nga ka nanyi
4: sidai oleng
8: okay
4: keje nino
8: sidai oleng
4: eh
8: ega nyore kire yang kije fa boko
4: era
8: na mai wa shairara
4: Ha gobiri.
8: Ari Karen, Joshua le wala Karen.
4: Era.
8: Yago?
4: Mhm.
8: Tabo ngija bi oling.
4: Mhm.
8: Eh mo ngana so ngon?
4: Eh.
8: Anga sinne kwanza ago wala ngane de jora de gobira ine wei.
4: Yes.
8: Na zeng ngai ne mar logulu lui.
4: Mhm.
8: Wala ngane de Silas.
4: Yes.
8: Ade ra de gija Maria na ante.
4: A sholing.
8: Okay.
3: A shepi. Kabisa a sholing ju jare wene jeno.
4: Karen
3: tini woji kigira lani ngo nake abudu ko ya
7: maje na lo
9: alake
7: woye
9: soba
7: sobo leng
9: tara gina mure mboy
4: aranga mwa
9: eh mama nane na nala nga sonye
4: yes ke je ina go
9: didaya na wa meria na mali ngijaba ga sabo
4: era
9: niro niro nige no ral me jile
7: jile ga ja
9: Kiara la nei basi.
7: Eh ah raga shamu raga jelo be da nyango shoge.
9: Eh ba yegi kira anya kai.
7: Mhm.
9: Ya da hokin dogi.
7: Eh eh.
9: Ba na bana ulo songan.
7: Nda se gupi.
9: Ana sa be kinwe mi ri bo ga nda lulu ngara.
7: Eh ri jingu ruwa.
9: Ba mala gra sa ro ruo.
7: Eh eh.
9: Ama ma tegu no rengo lili.
7: Oo.
9: Ama ma kugwa.
7: Oo.
9: Ayi ba na ba gina nda ma sidai.
7: Keji mama kugwa.
9: Eh mai ni mama kugwa.
7: Ya baro yi.
9: Ama ha kugwa nda sa sabu.
7: Da won de jiji de jiji bogin.
9: Eh.
7: Ah sho ni ora kana mama kugwa ole.
9: Aya nda ande na de ngre hun.
7: Kina o be jidi na bara sa na je na sa ne mengerai.
9: Eh.
7: Ba ora ba.
9: Eh ya ge.
7: Ja ne na sa ne mengerai de ajo musu jama na ge ade.
9: Ai anga mala kanu bogin da lolo ngara.
7: Eh.
9: Ajeba
7: nanda masidai. Ah, sholeng.
3: Mm. Kiji mama?
4: Mama kubwa.
3: Mama kubwa.
4: Aha.
3: Mm. Haji ni turi yolo le na ko. Bro sai mama kubwa.
4: Hello Mayan.
3: Aha.
4: Igwara.
3: Mhm.
10: Hello Mayan.
4: Hello Mayan.
10: Hello.
4: Iba.
10: Ole yo sare tigreni.
4: Ke jai na go.
10: Ke sida yo le ngi dama ga na di ole.
4: Aha.
10: Agada ra ga ngai barra Allah hir nodi.
4: Aha.
3: Dira nga murra.
10: Agada era ga gi tigreni go ana tigreni go go.
4: Yes.
10: Daga ngiri ngi.
4: Aha.
10: Ni sa ma li na udur.
4: Aha.
10: Agada do go ga de kre hi ni ga ma ya na ma ga de lo go.
3: Ah, sure.
10: Aye.
3: Asho le ngolo gwa saidi mura naji. Ene sinki raine.
4: Mhm.
11: Lani ni moni lang le mayen FM. Amo intergololo sholan. Naina, peyegeta e wangan tolo sholema. Mato bulute nebo, peyege bola. Iri yok tin yaro lo moni liwine bega mayan. Iri wargile weli no, emo arena bo. Urmosori, urmosori, aye. Mayen FM. E wangan olo sholan.
12: Ore esa niki bagine
13: ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira rapo
12: egin tabaki yetu tiren lino
14: ole ba bana na mashuru kajabe matovu kalara desi
12: tini inga malo mono sino ne juruno
15: kana ji Samson ole ke wang
16: kajino no Steven ole saringe
17: kaji Timothy Toriken
12: amwe ke langir ke jege niki burburgeli osubugi tenkobo ken namma nyorma sani
18: asragi na bombo indina afshana mayen fm tiado ore gilgore sendro lo
17: lolosho la transmara
18: asira kip na bo humpo intile mayen fm taka undurige juado
19: asira kip na bo humpo intina abishana mayen fm taka undiana ro
20: la sira klang lolo mon o rengkariano na dede
19: kajian karna dayanda seneya
18: kaji david ole saini
21: kajian karna elias kitiapi
20: ningama Jambolos ultinen dino etia wangan o gereshara tena baikiasa
22: mayan fm
23: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.

Egesiva karagula la ningoni rabaji na sami tanga kenyara na rishara kaji Timothy Torikeno la ningoni kiri amari maisho ilomon tondorobum nang tondorobum. Olenguni erabaji rais William Ruto holding la serikali ya broad based government he junjere ni nyana ilo tim na kwa induat na wang na hariki neramat olosho le Kenya. Rangulo manayo kulo hoi balinyo rais William Ruto eti eparan ng county ni Nyanza eti nagerara county e Siaya. Erebaye na kwa rais Ruto hilo tim le broadbase uipiruto na kenchama nati serikali na rigiro na kenchama UDA tenebo enchama e ODM. Eti nagengule chama ina ipiruto na pa serikali edo ya Kenya Kwanza. Wana keja ni jala ningu ni neitunyoko na kwa rais ultim le upinzani ngope jonjire mera na kenduwa tu inkiroshi na riki na ke na riki ni menare na nina nangadi na serikali tengugo na lotu ere itimini na kwa rais Ruto upinzani induwa denye ejo mera na kenduwa tepat na ingurinye erikore olosho le Kenya.

0: kajalo nete jenga yenaro
1: ere maya
0: ashamu ye oza bega yokini
2: enki guana oramati urukuroro likiderye nege magimba ultiren wera matare
3: Kurera langa na jiji John Patina, anini ro maya nefem to rosi, nede ro sabu diarua maapokin, ashole.
4: Kurera maya.
5: Elego le Patina, nengo mudo to rosi, nene ro maya nefem, rama ya nefem ero to ro to losho, tiniyo njia na garanga lampeni nipe, paga nengo kagre seri alunga na kulemo shengia, mugiro shaka shengia alunga na losho, wata sajato elemo shengia didi, nengo maya na sabu ro losho.
6: Ore zanga mine aga jisa yero lagana nanya reni ningo maya nefem medere roro roro shola leganga yasi
1: ere maya
7: Musa najeri mbara kuna sa yulaini ngon sa mieto yina imalda kanyo robisha na ashe deo na olunga rigido itu mwethi torikeni tankara kina ya kada yogi lomon takun sa irondo ropu kutigari mwethi mwethi torikeni ala ini ngoni tindi yako na erabaye saa sita yurigia kaa yondo ropu o lomon ya saa sita najeri kena jari kena jari tindi uji tengiwe shende angomoni pia ratoi Dr. Agnes Leina ingwa deo yondo ropu ojo olola ramatak kaya kiri kina yoko kajawanyo duhi esra rengurumu unenjine uji Deliksi yo kajoka nyira ra e kajura na akenya mo o sha yiru ngola ningu nikara lomo ndingire sheni nyara nage entoke nekaja na yagwa me kwara lomo nyonko be engambesho ra be jigara lomo ida ga ba lomo e lo rugo engange e tia kata ndu kana yagwa lomo ni o shi ne je baswaili e jine je mgeni ncho mwenyeji
8: wapone
7: yes e ju ra be ndu lomo ni era daki kelo nyina ndu lomo ni mera ya sokari ni ne sha lomo sokari ni
8: yes mami
7: no karibu ma good morning
8: Good morning to you, sir.
7: Yes.
8: Kara super pi.
7: Ashe.
8: Eshonga ina she.
7: Ashe.
8: Kajina Agnes Leina na nitiningo. Na katina alarmata community concerns organization shiage ni kata takajiado.
7: Yes.
8: Na iki ashoda lake takajiado samburu la ikipia. Aiko neja.
7: Yes.
8: Na siya ya keke asta shiage aramata kido almasa inama tejo. Na sana sana ntomono.
7: Yes.
8: Wankera.
7: Yes.
8: Ngosomo onto ye. Siya ya economic empowerment. Siya iti nageye kumok.
7: Yes.
8: Na kore donto kuna ayu wata nolo. Kajake dope iki ro pokin ayu magolomon le el ninyo.
7: Yes.
8: Ni ina na el ninyo nagera abaw. Na kayu wake do na iki likil masa ya joki piki ya kunyo.
7: Yes.
8: Tayari. Amu iki tapal tonga na lo ulua maken to kiti.
7: Yes. Kesiba.
8: Kelua maken yon to kiti pokin.
7: Yes.
8: Kore si data na el ninyo. Kelua moshi ake Kenya. Niki ningakal tonga neje ito. Serikali saidia. Serikali saidia. Na ako kore badala niki anyu niki jo serikali saidia me saidia serikali toka na poki
7: yes
8: niki reten ate niki ndarisha ate
7: yes
8: korta am goldu asha na kaninge ji nchan
7: sabo asha usa depende nyanya yulu wajo kainya na edu kwa sahali wala meyu amu
8: ore zana katanji
7: uji wana kumuleng ure na yasa aneme sabo kwa lameyu ama yu la ajiri iti wala meka iruwe peyu no na yankara ndedwe peyu wala meyu na hakelo nedwe miyo ke nchan na jene na kata amu kedulwa na isida yangop misi ya shinto kiting keja nyo wala meyisa hali wala meyisa isi
8: ya torona wala meyisa na kata kite kiyo ngile witi neta ramatal tonga nango benye
7: yes
8: na kisida na kengishu
7: ati
8: ya ingor ngishu kwa wingi meto rock
7: yes
8: itu siye ebaya no shiage wini kikira adumu nyari niki adumu ntari niki ya ashuna ya ntari
7: yes
8: sasi naki wansa ntari wong kera tanakata nji ida ke yengi timu ya nakata tanakira ita nyamal na aku kwa rtene sabok tene tutata eramati vizuri ima toshore
7: yes
8: kake meto roko ling jita na ingor nano kiti ake la meyu kake meto rono
7: yes
8: meto roko ntokitin itu ene pun ntokitin na ato roko
7: yes
8: amu anani yolo
7: yes
8: ntumuret na ultumuret na iki anyoshi nono October November
7: yes
8: ni dolta na ajo itisie kwa me normal na
7: yes
8: ke normal na ina me normal me nushi ake na kwa nataki shomola meyu akutorono zaidi
7: yes
8: kage ewo na ancha na kukene bo ndo kitin me toro
7: yes
8: aiko neja na kukure ngai toki na yudo na imagi peke ako na tayari ameta ewo na ancha ewo tumure na ke oduru na ile tumure
7: esiba
8: ama na mukure shi na October shi teru Ashu November matejo
7: yes.
8: Baga nake December.
7: Yeah, alapo show bone nyoling.
8: Lapa ubake.
7: Yes.
8: Nake sidai. Kere ta kel tonga na meta anyunyo.
7: Yes.
8: Angaisha ni Kenya ke.
7: Nongogwa.
8: Nongogwa kutoka March
7: yes.
8: Baka May. Niki ndo kuna aitoki aiterunga leka meyodo
7: yes.
8: Ana ileta ata.
7: Yes.
8: Eji. ewo na mapema. Neme normal.
7: Na kiasho.
8: Itangasa kiana. Ne kiado kelo mpaka February.
7: Mpaka la baliari.
8: Njina jolungana wore taako ngogwa.
7: Etumure njan. Etumure rinyo.
8: Ngogwa. Todua. Na nejeta teta UNAS.
7: Yes.
8: Na kore shake historically.
7: Yes.
8: Tenolo tu El Nino. Wore ntu kuna soju.
7: Yes.
8: Na kijilanina.
7: Olamei Torono. No, amgeji lo safed.
8: Famine.
7: Famine kabisa.
8: Adamu wage na Torono li. Oje do aba na penya balto na
7: circon
8: nenye nguruma sigitoy
7: yes
8: oda na ako the aftermath will be bad
7: yes
8: na ako reshio ananate jo
7: yes.
8: Kelua meake yo kelua maketa ta yo anashan
7: yes
8: etoke nto bera etoke aku tayari etoke ke retena
7: yes
8: na ka yo do ni retena nemme tatua la ramatare ingishu aki
7: yes
8: atanolto ngana kore si yel dungana morwa
7: yes
8: kore yel dungana o moya kore yel dungana o yul cake kese dungana ata kuna ke nigi jito shi chronic diseases
7: yes
8: kore ata tene kinke nonchan ta jina itu mulchani
7: meata
8: tola na ajo ke golu na kuna lazima pere tanai wona si yete ne ulo tu nchana miyola ajo ke atai sarngap ne atai lkejek oruko ama tene uruko lke juko
7: fano
8: ngolo nge uni ashu uni ongwana ashu amigi yolo ama ata ini akata
7: yes
8: kore enda kanyanyal tongana
7: yes
8: nakulas manabe kwa jay mere tenai
7: niya hundu nanarebe kiata eron pitero nyo
8: enchan
7: enashan pia nebau nine buyo
8: kita teari
7: enja na iki anjita
8: enja na kiki anjita ya ajo kelonga kata kore enda sat
7: yes
8: nine buajo etasha duankai ne kwetubo
7: yes
8: ne lamur nkaji ne shakini ashan buwaki ne ishan
7: mosesin
8: na kore badaa nike anyo
7: yes
8: tereta na iduwa ntasat ntasati da agira tata irurie
7: yes
8: ne reta na ntasati ya ito barangangi tenye atata na mabati inteleki nkaji
7: yes
8: inteleki inteleki na aso ito
7: yes
8: oiroshi
7: hamwe
8: baki ne koto
7: yes
8: kore tenolo tu kotati neme uru nanyo
7: neme uwapa
8: neme uwapa na duwa mabati na atana olboya
7: yes
8: nge ata isini nyankaji kinapiki olboya
7: titi hadwa iti lemera uusara na lechidenyo nkaji ya mabati
8: ee
7: mwono mwono olboya
8: epi Hemol mutolboya.
7: Yes.
8: Peme shaki. Ni ya kutayari.
7: Yes.
8: Iti sil tungano te shatanga jiko wama batini.
7: Yes.
8: Ni ya baki na etumusana. Kode na do mshuma oti. Ay, etumusana ta.
7: Yes.
8: Etate nije nga jita nesha.
7: Ne uwe nkari.
8: Kikira kasha.
7: Yes.
8: Na kune ngorari ntokutina yon.

0: aji da nga ne jala abori nyo abori bi abori bi mhm ar dañu na ke mara wala nga ajo ke ramal sinne or mutaru mhm be me na ngunya ya ngara na ngunya lo sho a chute mele ngo sho ko feti na na ngunya ne lwe gaja
1: ne jinga raji
0: mhm o hinga jo ramase mara mingi alo she bingi ra jenge ngo gorde ta ra mon ran kuro ya ngaji mera ta yo la jo ka le me
1: ngi ya
0: o si wo bentan be be no sigir ko orde nyo sigir na shuni ta ra mera ge ki ki la sare na jiro
1: mi ngona mi lange joro ni mi
0: yes ni jine ko orde asi ngiro na shini jenge berut da nga yo masa sininya ko sia ra ge chen dasati e be ngiro na je mampuli a be ngiro na je nyo por ni be do yinare ne me be so da yanga ji
1: o e
0: mi rodwa ni ndo na jenge berut na ni wedi ne be se nyeme ra ni jiga ja
1: ji unari yangare
0: no ñu ñindilé na dama badina jël na jël docteur Agnes ñindilé ma badini né më do ñu ngara ño
1: sundai
0: li atwa ñi ngaji né do ñi ngara dé bay më do mu daro ngam ño
1: nara
0: ya ñi da sa balon da sati o di ñi na aju ko ci né më or ma sita radio or buro jégal na légui ma bati na ndob ration ko rigetas
1: ibay
0: bay bi ko lo roy pussi wala ñet na jagor ma sa tu bien gërta ke 1000 liters ke ñi ngara lino o më bota yes
1: Ni
0: ntumia. Ni ntumia. Ndabulo yobusile menega ka okoki. Ha okoki. Nako anar do lembe ye kirese na pi.
1: Yes.
0: Anar kek enta urke ko leng, tana yobe enta urke ko leng. Mhm. Rebele mama enta urke kek.
1: Ni
0: mene mul toro. Pya.
1: Mhm,
0: peme shake. Peme shake. Bas. Nawe kira gaya no ke parate. Unalo ngala ka puti shulor boro. La jo yo.
1: Ni shum dor boro.
0: Mul ngara la na shumara ke ye we na jo nkito. Mhm. Kino kir kek ir boro.
1: Mhm.
0: Ngara la jo na shumara do ye ye no na raw no kir kudija slangeti de.
1: Mhm.
0: Ne la ngwe na alto ga jado east. Na shumara bo no na resho tin ne na ngude a jemu ake ye do in olturo to.
1: Mhm.
0: Ngudi nyampa no korombo itin ne.
1: Eh.
0: Ngaji no sinter boro.
1: Mhm.
0: Ambaro bare mbi yanga. Ele be sinter stake nyo.
1: Oru boro.
0: Yes, ambaro. Ambaro last to.
1: Ibai.
0: Aba ba ba yaro leng ko nakati. Na rasho leng. Mugi yon narno abano yon na tiara sna sia yabo leng. Ndu le ga mo na pemu ajala narok. Yon na narok ajoge ke le mishoy. Na do ni rpa yara ro borenyo.
1: Boro.
0: Na jahi ama da banda shan da bayi. Ma ri dire ke sira ba basi.
1: Hai. Borere ye sira.
2: Ninimo engine shinino emayane fema the media max waves downloada ina app tata bitu manoto engine shinino emayana okibilinenya na sidan nigente sheba nito biren kolonino inage app nitume yok tengoroi or mutandao keji media max waves itumina app play store arasho app store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti moyo
3: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
0: Dede kabisa sasira na imata kadara tomo nungu na laini mwani kore ye lena doi app nikijo ene Media Max
1: Waves.
0: Ya kisho laini mwani ajuna to ena app. Na ipinu mwena app wala nini mwani ya kisha na ajo shomu Google Play Store ya App Store ni download nyo
1: na app
0: rap download basi kes dan na isa yule nga mukia wore sharap okin nikinaru lenga nge madara do sura na sharap dinya bay de na nasha imina sola na ko minin tv ni radio saingine eleleka tata ko minina mo imiera na isi radio na kachaji tata imiera na app
1: ni
0: jege simuno
1: nini mahiye
0: kila ni nga yote aji tende weji
2: Mayan FM.
4: Mayan FM. Na wong pointi na abishana. Eni ni kato yuk naro kauti. Tenurunga.
2: Mayan. Mayan FM.
5: Mayan FM. Na wong pointi le. Esumizu yuk kaji.

0: Amati.
1: Kabisa najeri mbara kuna sayo laini mwani sasira na yamata kani wana tomono na udo kore yu laini mwani ya wadu na nale kwashi mudi aramati ndasi yuku ala na ingi tuwe dongishu
2: ulungani loshi sawa sawa
1: anga shumbeda anyo kwa Salomon yula ajeri bebo Salomon
2: nigirundo uhuru ni indo nye
1: lungana nigirundo uhuru ni ngaja
2: nigirundo
1: uhuru ni kiari yolo ili ajo nasi nanu ya wala ini mwani ya unyo
2: ya wadu ngani liyoshi
1: ya wadu ngani liki ngaja
2: liyoshi sawa sawa
1: baya nalo hello maya
3: Ira na malih ane da orang ni manyan ane to na de malih malih ni mesti.
1: Oh, lu sya gele gele ndai.
3: Ni leda bagi manyan ane ya ayo kringo.
1: Ko.
3: Manyan da ini ni ni ro.
1: Eme la aku ringin aja anyo lo ro.
3: Ara ye mbaga ada basisi.
1: Oh, isi la basisi doi.
3: Ira na malih ane orang ni kalau ni ade di manyan da ganjal ge leme lo ni ala ye ngdenya aku ni ni ro.
1: Eh bi.
3: Aro ha sel la ye ni amo.
1: Ena ra onyu kasal o de masisi manyan ane ado me di lo ro.
3: Ah,
1: ya risho manadira ngasa yutu abore no lambe ene ninyo loyo no long ngamazi shino.
3: Oh, sho baba ya nyamu ya nyamu ni.
1: Kanyo ne jori ni lelo.
3: Mara mana ite gai na yoda wale ayo ngara ni ni.
4: Totone to
5: mera gila. Mungu baba nataka njogora ni Mungu baba naitwa. Anga ye ne ya maru amenda ya maraba gwa. Mara bali girar.
1: Ninja bali no.
0: Engudi. Oramati.
1: Abambia torno by the way. Yes. Wenye shire siya ye nini, ndi ya gelegele nda jini ya mawaka ya nasoda ya wena je, yero ya wena rok ya wena shina duwa
2: tushu ya nao maya wena
1: ama ade soda, jameni tuwa wena soda inolo wena nani nyo huling, chomba nyanga higo on tanga muna dangu na ja
2: nwasa
1: nilo ya nilo ya wengi duwa sumash nga ngonda lengu na wala beji lo chifa walo na wala liya neweji wenye siye dada chakuno shiwa mashoi ya jana siye gara siye mara gauruwe gara kenjo mayuwa lo nyari joge lde sikiri joge lde gara siye kwa yana aje
2: mingamu duwe li kenjo wage na
1: milo
2: mesirala
1: rala rubi sawadi ya kedu jine ndi galba galba gara gara le nini wali chabdi ya zorunda yu yanko
2: kabisa
1: neje wakile juye yanko bang enda wale mtu kini shoyo bi
2: ibe
1: mtu ya uru gara edi la kanyana bitu ya shwari
2: jalolunga
1: ni nyangayon mtu la nyangay Ryan?
6: Yes.
1: So, Babi?
6: Babi, na.
2: Arangamwa?
6: Ngala yini usha mudi. Nalagata inge, tomo nalashule, rashului jage ye. Agere ne bungne jengba no bise megenyu nekra nyol mira ala kure ne ndo dore ra gonya nawe du bangu ma gejo e ta kuma gana uti
1: ya na uti ni
6: ra gole na uti ni ruto le
1: na do mra ngole nya musara bo gin
6: ni yalla nge to man ngole na so gi ke ya na gadi daru na uti ni da na ni gele ngo bay ndo yalla te ta kuma gana uti ni ruto le
1: la ga me sa dan si ha ge e ti uti mi ngo sho ge
4: Totone dobra
5: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa anga yene ya maru amenda ya maraba gwa nta maraba ligirarna
0: Engudi oramati Ewangan Olusho Mayan FM

0: asoase na ski un sale
1: oye de yendo ay ne yare na disyo enda manga odi
2: Oh, kiolong ejuma mosi saru menare engka kenya omesa shosong wan engka kenya ibuirare antena nai
3: Maya FM
4: Ore siren na nyugi
5: Nesira giyogi sirian
4: Ore doya ngolo
5: Nemwi giyogir mayenat
4: Ashire gino ngire shine mayen FM Nte maili tisa
5: Nkwarika
4: Olo shibora
5: Naibor kiawarie
4: KMQ
5: Ngatu
4: Ndire ngayo diadu ngire shini no MYN FM
3: Mayen FM

0: Ay ay ay,
1: no longer,
0: ay ay ay,
1: no longer,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,
0: ay ay ay,
1: ay ay ay,

Ejikuma nguni nyaga mayolo. Kuna jokes hapo. Yore tisa, ajo kisimila maari yole ni mwani. Kiti jona yore the round 3, nipona kaya maganaga mba na atiye ni wiji naga pole pole. Mba sida na ling na ling na ling na ling na ling na ling. Nipona kaya makin. Kage dheri shara ni mihano. Yola jore tusha ngolongi Tuesday na ngolongi biashara kijonange business. Tuesday, kia maganaga hustle. Yola jore hustle. E, nani nyana gana gara hape kiltunga nang na aki. E, mjini. Nipona kaya nkangiti. Mbona kaya nagara marete tashe. Tangalaga hustle. Moja mbili tatu. Kibono yu maganaga bana ebrito biashara kaya badaye badaye.

0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong po iti na abisyana. E nini kito yung Naro County.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong po iti le. Esumiso yung kaj.

0: Eji Charity na neu ate ilo sinkolio logira na irabagiyo ldaigani itena karato moniuni ninchoro giro itiana neu sa kuminambili enteiva online ningo ni eka agira nake aitomon karibu mairia maritenebo tena risharagiri ikilikwan inchare kau kwa roilelo legira aitomon apikatua eramatare kiri ya mari
1: Eremaya.

0: song man nang kaganya
1: hindi rin siya masidro mo rin kapalama ko si Emmanuel Olekisi
2: siya nebo nanu pike ililiyo ni KSA ito kwenye
0: kie maginye siyasa olo shole kenya
1: nishiru karamase
2: yes
1: nigyara maendeleo kwa wati yola riko nigyara la raja nigyara sukulu
2: nigyara osho nigyara karambe nibe kaja
0: imagine en kaganya
3: emmanuel kaganya imaganya
4: Incorrocchio Lomon, Temayen FM.